0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang

0: singkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Rino Bisira, taga-Matina, Pangi. Mayong ako lawas o makaanong kainom. Diyan sa laptop, sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pa akong latungar na. Biyara ko nga, arthritis. Parang nuwala. Maruguhay lang mag-apati. Wala akong labati, arthritis. Tipo, mayo.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
7: Good news, Davao di Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
14: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gyud di ay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR
20: Festival. Pretty Jive Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
21: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Puruk 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ipinabisira, taga Matina, Pangitabaw City. Ako ng tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baragurasan.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.

0: Okay, hello sir, maayong hapon.
1: Oh, may hapon sir.
0: O si pangalan gina mo sir?
1: Luciano.
0: Pila edad sir?
1: 49 sir.
0: Taga Davao de Oro. Dua ka box na nga pito-pito capsule ang imong nainom?
1: Oh, pero sa akong inaangkol sir, patulong magunpad may sir, niya may ayo-ayo sir, o may kwenta pa nito doktor. Nung no, akong inaanga, nagagamit mo siya ng pito-pito, muna mong ginagamit mo ito, naulihan mong kukub, muna namong giglaminting karon.
0: O say, sakit na mo sir, kining?
1: One, ganang complicated.
0: Si mong mama po, nung sa may sakit po si mong mama, ganun ga-maintain man siya?
1: Sir, sir.
0: So karon wala na ka na-admit?
1: Wala na sir, kaluyan ko sa Ginoo. O, katong kita itong ganaan mo yung pito-pito, kalayan ninyo ng pito-pito, kaya mo ginawa ka sa kumpan, kalawang kalawasan, ganang complicated.
0: Yes, salamat sir, God bless.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod og barato.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
12: M-Core Festival.
13: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porokdos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog.
1: Kaya mulabi ko.
0: Sabi si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito capsule. Palit padali ko uma. Ang ako kong UTI na ko, na ang inom na ko anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito capsule na nakauli ni mo.
1: Oo. Karon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaan sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal capsule sa kaulian sa sakit. At na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 3090, Lami, Guapo, Anya, Barato, Aulian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag-inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Mag

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: Mga alaala ng nakaraan,
3: ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Inalim da balos, dalang sa bangkeruhan. May nandat siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba nang ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo na gutom ba? Epektibo, barato po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po naman. Bili namin ng problema sa barley.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan.

Na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng-kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: og Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador Bio kay Senior San Jose Torrel Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata kamay, mawala yun. Kalo si Ginoon, mawala yun. Munang minti niya na ko nainom, kadadla yung frenom. Kasi karnaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core
5: Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porokdos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan.

0: Natsuking Botika.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: One O'Clock.

0: kami kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 2 o'clock.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Mayroon nga po mga ka-rockers! Ano po sa inyong paboritong tumbayan sa radio? Ang FMR Mix of Rock with Kuya Tulets! Ngadlong Domingo, may hapon niya kaninyong tanahan! Hapon na pero dili pa magluya! Dilita mga luya mga ka-vibes! Kaya nga to ang mga paboritong rock songs, rock music! Ready na mo po kao sa inyong mood! Huwag mo puno sa inyong hapon, garong hapon na! Bisag asa mong nabita karon sa balayman, trabaho, biyahi o nagjeljel lang. Ibataas ang inyong volume sa radyo, sabay-sabit o rock na karong hapon na. Maubantan ninyo hangtod niyang alas 5 mga ka-vibes. Ako si Kuya Tulad sa inyong kauban sa musika, istorya o good vibes. This is FMR, FMR Mix of Rock. Kung asa ang inyong hapon, mas labi kung na-rock. Dini lang sa FMR. 96.7 FM FMR WDO o kapamilya ka vibes. May hapon di kaninyong tanan sa to mga suking tigbaminaw diri sa probinsya sa Davao di Oro, labi na diri sa may lungsod sa Puntulan. May hapon di kaninyong tanan sa to mga kaigsuunan diri sa may Santa Maria. May hapon di kaninyong tanan diya sa may barangay Uga. May hapon di kaninyong hurot sa to mga suking tigbaminaw diya sa lungsod sa Monte Vista. May hapon di kaninyong tanan sa Compostela. Nga usab sa Mungkayo. O may hapon usab sa tanan taga Maragusan, lungsod sa Bantukan Mabini. Diya sa may Mago, diya sa Laak ug Mungkayo. O nga usab sa Marmawab. Sa tanan nga mga kasigbit na tong probinsya, hangtod maabdan ni ato ang programa karon ning kahaponon. FMR Mix of Rock sa Domingo. May hapon di kaninyong tanan. Ora sa FMR, 15 minutos na human milabay ang ika-alas 3 sa hapon. Dinis na ito ang programa, ang FMR Mix of Rock. Uban si Kuya Tulets ding hapon. Uban niya ako ninyo mga kabibes, kaya hanggang kita alas 5 sa hapon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng organan ko kay tama ko siya malunggay, tas maka-pansya og sugar, maka-regulate. Nalibay ko kay nai-air palingani, di ba? Taka panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharma.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhiin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, makabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
11: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
13: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
14: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy og magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
13: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
14: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako og nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
13: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
16: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
17: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
18: Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Okay, mga hapon, pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR, 36 minutos na human milabay ang ikalas 3 sa hapon. Ningadlo ka Domingo, may hapon di ka mga ka-vibes. Ubani ako ninyo na itong programang FMR Mix of Rock Sunday Edition. Kaubani nyo si Kuya Tulit Sangtod Gita, alas 5 sa hapon. May hapon sa to ang mga suking tigbaminao. Hilabi na kay Jeng Recones. Happy Sunday Doll. Pakigreet amo ang mga kauban diri sa Barangay Bangkiruhan Norte. Purok 5 nga naghimo mi og collection box sa tubig. Kita wala ang kamuni. Paki-shout out ni Pari Koy Francisco. Bungkahan. Nico Bungkahan. Og ingon man usab kang Rogelio. Ayan na. Mira Puentes. Kang Wadi John Lopez. Purok 5 chairperson kuan siguro Dexter Perez og si Oscar Rostata kang Margie Candido og Nanay Elizabeth Lopez. May hapon di kaninyong tanan, shout out di kaninyong salamat kay sinyong pagpaminaw di kani Jeng Recones diya sa may Bangkiruhan Norte Muntibista. May sa mga taga Bangkiruhan sir, usap may hapon di kaninyo sa mga Handayan family, may hapon di kang kagawad Nisto Handayan. Oh, ingon man sab gang. Nanay iba. Wang kang Hanilin. Kang Hanilin Handayan. Hapon dak kaninyong tanan mga Handayan family. Oh, ingon sab gang Boss Ariel. Hapon dak kaninyong hurot ha. Salamat sa inyong pagbaminaw. Makanunayan pagbaminaw diha sa Monte Vista. Sa to ang mga unsa pa ni? May hapon usab sa darama sayo. Diyan sa may Davao City, listening to your program, then he's a Davao City. Request gog song, my Yarona. Salamat. Giga ni Christian Kyle Serunyo Brasa. Diyan sa may Davao City. Ay, may hapon diyan kaninyong tanan sa mga tagadakbayan sa Davao. Labi na kang Christian Kyle Serunyo Brasa. O sa ito ang mga suki, usap nga mga... Nagpaminaw ka na ito diha sa lungsod sa New Bataan. May hapon diha kaninyong tanan. Binadiha sa may Barangay Kugunon. May Barangay Kugunon sa may Barangay Magsaysay. Barangay Katipunan o sa Barangay Andap. Diha sa may Mayor Mediatrix. May hapon diha kang Nanay Tisi Hintapa. O kang Nanay Kunching Laulaw. O kang Tatay Carling Delatore. O kang Nanay... Marcela. Sa itong mga suking tigpaminaw dahil may hapon dahil ganing tanan. Siyempre, dili na ito hikalimtan at Barangay Ugaw. Sa itong Barangay Captain Milagros Nistal, may hapon ni Mudia Kap. Kang Paribabi Nistal sa mga Nistal family o kagawad Marjo Nistal. O may hapon usab dahil kang kagawad si Naminda Pontevedra. Sa mga Pontevedra family, may hapon dahil ganing tanan. Bus Felix Pontevedra. O sa mga Mudlong family, kang The Boy Mudlong. O sa mga Roncales family, kang Angelica o kang Insik. Yeah, may hapon ni Modiasik. O kang Choy Rode Roncales. Sa mga Roncales family, may hapon niya kaninyong tanan. Sa mga Badilia family, may hapon niya kaninyo. Ha? Salamat kayo sa makunanayan niyo pagbaminaw. Dito sa FMR, tanang programa sa FMR.

Kaya sa kuan, maka, sanay, maka aginod pa sa katre. Mga po dyan ganin yung hurot ha. Kang Nanay Carmen Diaz sa mga Diaz family, sa mga Diaz o Diaz family. Kang Nung Istong Diaz, kang Burisa o sa mga hili kami, family, family, maing gabi ida. Ah, maing gabi ayun eh. Maing hapon dyan ganin yung tanggabi. Naanan magkukong mga kabayb sa kawa programa kagabi, tagsaram itong programang adlaw. Maing hapon dyan ganin yung hurot. Atong oras mga kabayb, sa 41 minutos na human, mibikang ka ngay ka alas 3 sa hapon. Kadayan niya pong mas pagpaminaw din sa ito ang programa. FMR Mix o Brak. Uy, ang imuhang request di ay Christian na si Ronyo Brasa. May Geraw na. Ato di patugtog ha, kay request ni kita sa Tagadak Bayan sa Davao. Ha? Ato na yung tapagbigyan. Mix o Brak mo niya ito ang mga kabayb. Muna nga, tanan ng rak, ang grahanin niyong kagusto ipatugtog. Ato ka na i-play din mga kabayb. Samtang atong oras mga kabibes, adunay 42 minutos na human, milabay ang ika-alas 3 sa hapon. Dinisunod ato ang programang FMR Mix Ubrak with Kuya Tulets dinhilang sa 96.7 FM, ang FMR Davao de Oro, kapamilya kabibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I have EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatihan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapod!
8: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

May nga po pagbalik mga ka-FMR. Oras sa FM Radio. Alas 4:01 na sa hapon. May hapon di kaninyong tanan sa itong mga suki nga natin baminaw kadayo, padayon nga naminaw kanat o karon. Sa itong programang FMR Mix of Rock sa kahaponon ng adlaw nga Domingo. Shout out diha sa itong mga amigos, amigas diha sa may barangay Manat. May hapon di kaninyong tanan. Kailabi na sa mga Paraguso family, may hapon di ganin yung hurot. Oy, paridudong di, paridudong na ko, Urbuda, sa mga Urbuda family, may hapon di ganin yung tanan di sa may barangay Ugaw. Kailabi na kang paridudong Urbuda diha sa may barangay Panggutusan, Ugang Mads, Minda, Urbuda. Sa tanan mga Urbuda family, may hapon di ganin yung hurot. Di sa may barangay Tamya, Compostela, Davao di Oro. Ang ate, Ruth Remolta Niyuk. Aming hapon di kanimo, te. Ngayon masuap diya sa may Compostela. Labi na kay Dingkoy Arangkon diya sa may barangay San Jose. Huwag kagawad, Regine Diaz Arangkon. Aming hapon mo diya, wad. Sa tanan nga taga barangay San Jose, may hapon di kaninyong hurot. Siyempre sa may barangay Gabi. Kang Sir Ruben Reponte. Sa mga Reponte family, may hapon niya ka mga Nining. O kang pari Ricky Gidorio. Sa mga Gidorio family, may hapon niya ganyang hurot. O sa mga Baisak Usab family. Salamat sa inyo makaroonayon nga pagpaminaw. Samtang oras na to mga kabibes. 2 minutos na human milabay ang ikaalas 4. Pwede mo mo text o mo tawag na to mga kabibes ha. Alang sa inyo ang mga greetings. Dato ang numerong 0951-220-0478. Pwede ba ka sa 0985-148-5138. Ayaw mo paghawa mga kabibes tungod kay ang hangtod alas 5. Ano yan to ang programa? Hangtod alas 5 kung inyo untang ubanan mga kabibes ha. Dinis na to ang programa ang FMR Mix of Rock Sunday Edition with Kuya Toilets. Dinilang sa 96.7 FM ang FMR sa Davao de Oro, Kapamilya, Kabibes.

Ngayon nga po, pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR. 16 minutos na human, milabay ang ika alas 4 sa hapon. Dili sa tuwang pagbanag-uban sa tuwang programa FMR Mix of Rock Sunday Edition. Kauban ninyo si Kuya Tolet sa gihapon. Hangtod kita alas 5 sa kahapunon mga kabay. Shoutout diha sa tanan ng mga nagtagay-tagay karong hapon ha. Ilabi na diha nila ni Budoy Monterde, nila ni Joseph Maluloyon, ni Juning Rosales, ako ang brother. Nag-itsa-itsa karoon og baso diya sa may puro 4. Diya sa may puro 4, Barangay Ugaw. May hapon diya ganin yung hurot. Sa tanan taga Barangay Ugaw, diya sa may puro 4, may hapon diya ganin yung tanan. Siyempre, diya sa may puro 1, sa may hapon diya sa to ang mga One Port Boys. Sa mga One Port Boys nga gipanguluhan ni... Gipanguluhan ni Do Kires Ipanto. May hapon na ganyan yung tanan sa mga Digal family, sa mga Gulayan family. Huwag ingon masab sa mga Perater family, sa mga Dialka, diha. Sa mga Dialka family, may hapon na ganyan yung hurot. May hapon diha sa mga Bandala family, labi na kay Bubu, kang Alan Gulayan, kang Dulios Giritan, may hapon na ganyan yung tanan. Sa to mga suki ng mga Tigpaminaw diha sa mga Digal family sa kunong gikaingon. Kagawa, Danilo Digal, may hapon na ganyan yung hurot. Sa ito ang mga kaamiguhan diha, nakaroon mga kahaponon nga nagtagay-tagay, nga nagpahulay sa ilahang matag usa ka panimalay, pauban ang ilahang mga kabarkadahan o mga kasilinganan. Good day, kanimang kong adlong Domingo mga kabay, mura kasagaran ang kanang igkita sa ito ang mga amigo ba, diba? Na yung mga amigo nga ang bakante nila Domingo ra gid in town. Gikan sa Lunes hangtod Sabado, trabaho ra gid ang ilahang giatubang. Muna nga nig-abot sa adlong Domingo, magtigom-tigom, magtapok-tapok, natagay-tagay na yon. Pero abinin mo, sa lipay kayo ang mga bana kay magatapok sila sa adlong Domingo, no? Kay adlong ipapahulay nila. Pero ang pinaka naguol kayo ang mga adlawa, abinin mo kinsa, ang mga asawa. Ang mga asawa mga kababes nag-all tungod kay ang expectation nila ana nga ang ilang mga bana mutabang nila og labah. Mutabang og kanang paglimpyo da sa ilang panimay sa mga trabahoon tungod kay adlaw kanang Domingo. Nga gikan sa Lunes hangtod Sabado ang asawa ra gid in town nagtikaw-tikaw da sa panimay tungod kay ang ilaha usab nga mga anak nang eskwela. Una nga kalipay untas asawa nga naa ang bana. Pero kung saan naman niya ang kalipay pusbana at daw pong Domingo karong makikuban sa ilahang mga amigo. Muna mga kabayos, musugot ako sa dili sa mga bana diha ng mga barkadista. Conflict kayo no. Conflict kayo mo dawat muntag sa dili. Conflict kayo kay tungod ang imuhang asawa gusto unta nga tamangan ni mo siya sa adlong Domingo. Nya kay ikaw pud gusto pud ka makiguban sa imong mga amigo. Tungod kay maoro pud ang adlaw nga bakante ka. So amay mo ato na mga kabayes. Adlaw simbao na. Nya bago magsimba, unahan og tabang ang inyohang mga asawa. Unahon ang asawa ha. Nga dayon pag humana sa trabaho on sa panimay, kung nagsimba humana sa trabaho on sa panimay, usa na tong barkada. Kaya musugot tag sa dili mga kabayes, di man gyud mahimo ang tao og walay amigo, ba? Mahimo og walay amigo. Namo gyud mga amigo, gawas sige sa mga tao nga dili gyud ganahan og amigo. Ano mga tao nga kanang ganahan ra gyud kanang pros kontra ra ba? Nga kung ganang barkadista kay ganahan mga amigo. Para banding-banding sa pamilya, banding-banding po sa amigo. Masaya lagi, murag magsilos ng asawa. Muingon din ang asawa eh. Kamon lang pag-ipon ang imuhang kumpare. Shout out sa mga nakarelate, darong mga oras ha. Nadaghan kayo labunon pero wala nila gilabahan. Kaya asawa mo yun ang labah. Kaya kamo diha, nakikuba naman sa inyong mga amigo. Una sa itong labunon. Magsimba ka na ganiha. Kung hinaw to, talaga simba po, no? Magsimba, yan dahil pagka magsimba, dito sa asawa. Kuyog sa mga banding sa inyong asawa, katong makikuban mo nga mga labah. Kaya dahil yun, humag pa niyo ito, kung ano yung labunon. Ah, hinihinay dahil kaginod na sumigo.
Unya, pagkahuman, ayaw po kayo palabi, no? Kay Lunes, pagkaugma, trabaho na sa... Suspirte na maging kapuyan ng Lunes, itrabaho mga kabay. Ano man? Sumpay magunas Domingo. Relate ka sila. Labi na sa mga trabahante, rin sa ginga, no? Dugay po tayo nagtrabaho sa unang kabalo, nakuha na sa inyong mga tirada, mga kabay. No? Nagigan sa Lunes, antong Sabado. Inigkaadlong Domingo, marog na ibtag tunok. Maura ka din tao ay panahon nga makapahulay niya, bahinon ang panahon sa pamilya o sa amigo. Kung mahimo, palahela sana ang amigo. Unahon lang sa itong pamilya mga kabibes. Ang ginaog na agad tayo mga kanang sobra-sobra nga tayo. Oras na ito mga kabibes, 30 minutos na human, mibikang kang ikalas. 21 minutos na di ay. Human, milabay ang ika, alas 4 sa hapon. Dinis ito ang pagpanag-uban sa itong programang FMR Mix of Rock Sunday Edition. Pauban ninyo si Kuya Toilets. Binilang sa 96.7 FMR Davao de Oro. Kapamilya, kabibes.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Rino Bisira, taga Matina, Pangi. Maayo nga ko lawas kung makaano ka inong. Diyan sa lab, kapsulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pong gatungar na. Mayara ko nga tritis, parang nuwala. Burugway na magabati, wala mo kong bati tritis. Hindi po, maayo.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
6: Ang Magnum-C Herbal Capsule o Magnum-C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
11: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porokdos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Okay, maghapon pagbalik mga kabayds. Oras sa FM on 36 minutos na human milabay ang ika alas 4 sa hapon. Dili sa to ang pagpanag-uban ato ang sa to ang programang FMR Mix of Rock. Dinhi lang sa 96.7 FMR Davao di Oro. Salamat sa mga nagdanaw karon sa to ang live na. May hapon di kay Sara Arenelia Luberas de sa Cebu City. Okay nga man sab kang Annalyn Lingaro Monsolen. Di sa Cebu City sa gihapon nga to ang mga kaparentihan di may hapon di kaninyong tanan. Okay, Annalyn mga Lingaro family. Huwag sa mga maluluyon family diya, ito ang mga kapamilya, huwag ka-vibes, usap diya. May hapon diya, kaninyong tanan. Diya sa may Mandawi City, may hapon diya kang Maribet Rosales. Sa itong mga kaliwatan diya sa may Cebu City, sa itong mga kaginikanan, sa itong mga kaliwatan diya, may hapon diya, kaninyong hurot. Salamat sa inyong pagtanaw sa itong live, ha? May hapon diya, kaninyong tanan. Siyempre, usap diya sa may Tagum City. May hapon diya kay John Ray Melendez. Okay, usap kang Adrian. Kang Adrian Monterdi. May hapon diya kaniyong tanan diya sa may Tagum City. Kang Aladdin Intoy. O kang Huawei. May hapon diya. Nagtagay-tagay siguro sila karong mga oras sa mga kabayb. May pam diya kay tagay-tagay. Kuntahan, Dre, Jute. Ay, ay, ay! Mati, mahimo kay nabulot ito na yung atlawa. Sa ito ang mga suking tigpaminaw, diya sa may barangay Dawis, mga hapon diya, barangay Dawis, nabunduran, Dabao di Oro. Kang Litoy Aranaydo. Sa mga Gilina family, usap, may hapon diya kaninyong tanan. Kang Dayin, oh, na sila diya karon sa barangay Dawis, may hapon diya kaninyong tanan. Ingon ba sila, kung madumingo, minor sila sa radyo lang. Radyo sila, minor sila, magtanaw sa live. May hapon diya kay Junjun, Gilina, o sa iyang asawa, o iyang anak. Kang Dayin, Ruby Mars, Gilina. O sa mga iyang igsoon, siguro na diya si Juan. Si Dudong, Dong, may hapon din mo diha dahi Dong sa Barangay Ugao des Puro 4, Gilina, sa mga Gilina family. Ugang Juris Mier, Gilina, sa mga naadya karon sa may Barangay New Dawis, may hapon din kaninyong tanan. Sa mga Humangit family, sa mga Miranduki family daw sa may Crossing Kabakungan. O diha sa may Sintros Kabakungan, may hapon usap sa mga Kalamba family. Labi na kang kuan. Boss Norman Kalamba. Yeah, sa may Crossing Kabakungan usap sa mga Pipito family. May hapon na kang Jimmy. Jimmy Pipito, kang Manay Selen, kang Jimbo o kang Anan. Sa mga kabataan, yeah, may hapon na kanyang tanan, kang Miji. O sa tanan ng mga naminaw ka nato karon diya sa kahapunon, may hapon na kanyang hurot. Yeah, sa barangay ka, shout out na kanyang hurot. Shout out na kanyang tanan. Ato mga kanhing kauban diya sa may Dison Agro. Sa mga kauban diya sa Dison Agro. Sa mga taga taga Dison Agro kaniadto. Wala na may Dison. Wala na Dison Agro pero nagay pa Dison diya sa may Antikira. Sa tanan to mga trabahanti sa sagingan nga karong mga panahon na karong mga oras nga nagpahulay in taon. Nagpahulay sila kay adlaw nga Domingo. Ugma kayo na po. Labi na kayong daboy mudlong nagtagay-tagay og bahal samtang nagpulutan og kanang kuan nagpulutan og itlog nga kanang wala mapusa. May hapon ni Muria boy. May hapon diha kang daboy mudlong. Kasi kauban ni Muria single-single eh grada ni daboy ro diha sing kinahanglan kauban. Oy happy birthday di ay sa mga nagsaulog karon sila nga adlaw nga natawhan. Labi na ko na sipyat ha. Ang Boss Francis Arangon sa mga nagsaulog karon sa ilahang adlong natawan. Happy birthday. Ilabi na kay Boss Francis Arangon. Asa mga karon boss, naabag karon dire sa palibot ka. Nara ka diha. Nag-ice ko ice ko. Happy birthday diha kanimo. Inaton ta nga tagaan pagka sa Ginoo og taas pagka ang kinabuhi. Og daghan pang kalipay nga moabot sa imuhang kaugalingon og sa tibuok dimong pamilya. Naot ang grasya og panalangin anaas kanunay mga kabaybs. Nana rin ang mga kabaybs. Ay nig sa ulo gani na to sa adlaw na to nga natawhan. Pasalamatan gina to kanunay ang Ginoo.

Katuigan. Nambobot si mga kinabuhi. Ano mga po inanap mga kabayos. Pero na yung uban mga kabayos, bisang nag-idan na o nabintay niyo yung ibig. Yan po, kaya po nila. Mga anak, kaya po sila. Inaot nga, tagal, magigkas, ginuog, daghan, pagkaayong katuigan, nga mabot si mga kinabuhi. Gusto po madaghan, nagi po ngayon mga kabayos. Mga nabintay niyo yung ibig na ganyang idan. Nga kung daghan pa o daghan, tagaan na po sa gatos. Isinto, nabintay niyo yung ibig ng idan. Gliso na gani og barog no yang iyang po gyud po natagaan pagtaas ka kinabuhi grabe ko yo po ning uban ayo mo po ila ha sige padayo ginuoro mo ginasayad sa tanan kay balo dai bisig kanang pagabot og isang gatos balik dai pagkabata bitaw mga kabayag sa mga nagsaulog karon sila ang adlaw nga natawan happy birthday da kanyang kanang amping karunay ha ayo kalimot nga kana imo ang birthday karon ng imo ang kwan litson nanay sa gulutan. Happy birthday. Dito. Zay mga good mga kabayes tungod sa ato ang tradisyon mga Pilipino. Nga buhaton ang tanan, utangon ang tanan para lang gyud malipay ang tanan, ha? Di ba? Buhaton ang tanan, utangon ang tanan para lang gyud malipay ang tanan. Pag human sa selebrasyon mga kabayes, impas pwedeng dakuha sa utang. Simple, ragod kong naidakang grasya din. Saulog ta sa dako kayong hikay. Pero kung gamay-gamay ra, gamay ang ragod po ni mo. Importante dia nga, pasalamat yun sa Ginoo. Ngay mo ta, labi ka karong kay Adlong Domingo. Hinaot yun ta nga, nimba kita. Pasalamat, ipinakadako kayong pinakalabaw, pinakahayos nga pag-ampo mo ang pagsimba. Ang mas mga misa naotunta nga nakasimba ang tanan labi na katong nagsaulog sa ilang adlaw nga natong oras na to mga kawibes 44 minutos na human milabay ang ika alas 4 sa hapon ubanigyapon ko ninyo mga kawibes tungod kay hangtod kita alas 5 alas 5 sa hapon din nga to ang pagpanag-uban sa adlawng Domingo din sa to ang programang FMR Mix of Rock din hilang sa 96.7 FM ang FMR Davao de Oro kauban si Kuya Tolets hangtod kita alas 5 sa hapon.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baraturasan.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa
8: Tesco Drug,
7: Amesco Drug,
8: Telton Drug
7: o Jalan Generics.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Perhesyoning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
19: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90.

Okay, may hapon pagbalik mga ka-vibes. Oras na to, 2 minutos na lang yun ang nagpabilin. Una mula bay ang ika-alas 5 sa hapon. Dinis sa tamabag, panag-uban sa itong programang FMR Mix of Rock. Dagang salamat mga ka-vibes sa inyo ang magkanunayon nga pagpaminaw sa tanang programa dere sa FMR. Sa tanan nga mga naminaw ka nato karon o nagtanaw sa toang FB Live. Dagang kay salamat dere kaninyong tanan sa toang mga ka-probinsya dere sa Davao di Oro. O ngayon masab dere sa may Davao del Norte. Sa mga nagtanaw ka nato sa kinatibukan kalibutan. Kalibutan ganyan mga ka-vibes tungod kay ang ato ang FB. Kuan man eh. Believe ya kinatibuk ang kalibutan gini wa gutom sa to ang mga amigos amigas diha nga naa sa nagkadaiyang nagkalain-laing mga nasod tan-aw man na sila di ba mga tibuok kalibutan. Salamat kay sa inyo ang pagpaminaw kay wa naman ti oras mga ka-vibes ha ngayon nga babay na pod antod sa sunod na lang pod higayon ha sa sunod higayon. Atangi din ninyo ako ang programa po magabi din mga ka-vibes sa aking sa kong duty rapo. Sa magabi doon na kita yung programa ang FMR Confession with Kuya Tolets. Inyuhang ibadangat dito ninyo mga ka-vibes ang inyuhang mga sulat sugilanon sa gugma. Katong mga gugma nga nilampos o katong wala mulampos. Doon na may mga gugma nga nagmalampuson pero naapoy gugma nga wala magmalampuson. Doon ay mga gugma nga nagmabungahon, apan ano na po'y gugma nga huwagid magmabungahon. Ano na po'y gugma nga nakahigugma ay tudo, pero wala gyoy bunga. Silang inana mo yung kinabuhi, mga ka-vibes, murag life. Salamat kayo mga ka-vibes, ha? Sa inyo ang pagpakiguban ka na to karong hapuna. Adlong Domingo. Hinautunta ang katunga ka, wala pa kasimba. Pwede pa tamo simba mga ka-vibes tungod kay sa kasagaran sa tuang mga parokya karon. Doon ay misa alas 5. Alas 5 hangtod alas 6. Uban na ay mga alas 6 hangtod sa alas 7. Una nga, kinahanglan good town mga ka-vibes yung masimba. Katunga nga nakasimba po gahapon sa mga anticipated mass. Okay na po kayo. Okay kayo nga, nasimba po mo kagahapon, kagabi eh. Ha? Anticipated mass para sa itong ipahigayon na ito kagabi eh. Yo, with Father Vic Lecedo. Diri nga, nag-live kita sa ito ang misa. Matag-adlong Sabado. Katong mga wala na kahibalo dahil mga ka-vibes ha. Matag-adlong Sabado. Alas 6, santo, alas 7. Alas 7 media. Hindi, otsay, mga butaog, alas 8. Natay live nga anticipated mass diri sa FMR. Tangin ninyo mga ka-vibes. Katong mga wala kasimba, kaingon, kaganiha, pwede pa mo musimba karon alas 5 hangtod alas 6. Dagang kaisalamat mga ka-vibes sa inyo ang makanunayan nga sa pagpaminaw, pagsuporta sa tanang programa dari sa FMR. Inin lang si Kuya Tolets. Manamilit ka ninyong muingon. Dagang kaisalamat. Inaot nga ang Ginoo sa kanunay, makiguban ka na itong tanan hangtod sa kahangturan. Ingon man sab, kita kits ta mga ka-vibes. Sa sunod na po di gayon, magdungog-dungog ka sa sunod na po na itong programa. Din hilang sa 96.7 FM, ang favorite music radio. Sa Davao di Oro, kapamilya, ka-vibes! FMR Davao di Oro, bye-bye!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak. Pinaagi sa makabuhay, nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Fishman Lakamura, taga Tagum City. Na nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati. Anong namagultay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Lako yung makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong barato.
7: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba na sayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Fiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
18: Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
7: Halina't magmakabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
12: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival.
13: MCOR Festival!
12: Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre.

0: Setyembre at Oktubre, sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
1: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: Kini ang FMR.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami kahuna, no?
8: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

0: Sauna 12 pag inumin ko magnum si 5.25 lang akong sugar niya barato. Salamat ko sa magnum si
1: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
3: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Kay Melinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag premi sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato ko.
4: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, og Bria Pharmacy.
7: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
15: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
17: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney. Ug sa imong panglawas.
18: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Oh, picture-picture ha? Tikit-tikit kayo. Okay, smile. Hindi, may bago ngayon yung nakatingin sa taas. Huwag naman masyado. Yan. Okay, ready? Huwag kayong malikot. 1, 2, 3, 4.
3: Look up!
2: Shake!
3: Look up!

짜장내. 에도 나 안 짜장내. Ready? Let's go. Look up. Look up.

0: ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000 sa awa ng Diyos kay Allah sa paggamit. Naalis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw, bumigay sa akin ng pag-asa. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa magalami kahuna, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
4: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
6: Tara na!
4: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
6: More than good pizza.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
8: Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: pag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, barato sa, kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Looking

0: Di na mabugnat ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B.O.K. Senior sa Nusay Torrel, Davao City.

0: Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Makabayad o bills. Makapalit o prepaid loan. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: na mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa gapana po, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza.

0: drinking water, choose Darcy Waters.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: Huwag nang mag-alala mga darling, kasi

Good vibes morning, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Good morning. Ayan na po. Magandang umaga. Isang napakalamig na umaga, mga ka-vibes, mga ka-pamilya, sa iyong lahat. Tug na kaaya. Medyo maraming paling na po ng panahon, mga ka-vibes.

nyo, init-init beto nun yagi nga mga simana, init kayo. Karon mga kabayabis, no? Ulan-ulan na po. Salamat sa Ginoo kani. Ulan na gyud mga kabayabis, no? After how many days mga kabayabis, no? Ulan na gyud sa wakas, no? Nawa na ang kuwain, nawala ang haze, kinawa na. Matag mawa na tong haze, pero malayo tas mga sakit mga kan. Ayan na po, no? Medyo malamig talaga yung araw natin. Matag, ipawin ako aircon, Drake, murag, kayo mga vibes. Kaya dyan, no? O, pati, kagakos, Drake. May man ang uban di, ha? Ang mino gradyo niya, naghihigda pa na JTAD. Yan, naik ka dulo. Ay, gano'n na. Kita mga ka-fams, so good vibes morning na po. Alas 4:16 na po mga ka-fams. Ito ka. Itong mga radyo diha, no? Karabuntaga mga ka-fams. September 14. Ay, gano'n na. Swildo na sa mga kugihan. Diba? Kung naka-private, kapag palang Bernes, swildo na mo. Ikaw, kininsin na yun, 15:30. Kung si Karun pa na din na demo, sunod din na. Ayan, September 14, 2026, mga kabahams, sa matang buta ko sa kabagong sugod. O sa kabagong oportunidad, o sa kabagong rason para mo pa na yun, mga kabahams. Para yun lang kayo, mga kabahams, butang siyempre nagpaabot sa mga kugihan. Huwag positibo! Mayong buntag, mayong pagpanganam sa usang kanindot nga daw mga ka-fams. Ngayon, umani ko na sa programa Good Vibes Morning. Alas 4 na ito, alas 6, alas 5:30. Medyo... Hindi kayo kabuka ang baba. Namatay singaw, gano'n. Sikit kaya akong kuhan ay. Meron pa tayong singaw. Masaya pa, Louis. Louis. Sige lang, sige lang, sige lang. Alam ko yung kaning hot water? Hot water! Please give me some hot water? Ayan po mga vibes, no? More music, more good to one, more kapalaran. More chika-chika, more music, mga malamian yung sounds dito ng moto. Mga dance music dito ka ng butaga mga vibes, no? Ay, maghawa mga ka-fans, at tune in lang sa itong paborito ng radyong FM or favorite music radio. Ayan. Kapamilya Kavay. At ang oras po, alas 4:19.

Favorite Music Radio. Itong oras po, 4:40 in the morning, mga vibes. Siyempre, kagabi namin ngayon 3 gihapon sa 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davao North, 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan po, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mata na. Uy, bangon na di ho, kay ka nang hindi din mo bangon. Kaya, iskwila na, happy Monday, happy Monday. Balong mo mga vibes, yung kining Monday, mo niyo akong paborito kayo. Siyempre na, kaya ako may mo sugod sa tanandering trabaho. Ako'y mo on. Diba? Ako'y mo abri. Ako tanan. Ayan po. Sa mga na-tunin ka sa 101.9 FMR Davao, good morning po sa mga taga Davao City karoon. O, kumusta man mo taga Davao? Okay na mo? Ay, naka. Alright, mga vibes, no? Especially sa tuwang mga suking paminaw sa itong mga drivers karoon. Huwag na minaw mga vibes, so, siyempre sa itong mga taxi drivers. Ayan po, may morning. Good morning din sa mga bus drivers. Ayan. Good morning din sa mga jeepney drivers. Good morning din sa mga tricycle drivers. Yung mga sika drivers. Yung mga single motor. Mga grab. Ito na diha. Ito mga delivery ato diha. Ayan. Mayong buntag mga ka-vibes, no? Ingat-ingat lang po sa pagbiyahe mga ka-vibes, ha? Ay, medyo need na to mag-amping pirme. Sabi nag-amping ni mo, no? Aray ko! So, wala tunin din karoon sa 89.5 FM or Dove Door. Ayan, good morning po. Good morning din and happy birthday po sa tanang nag-birthday karoon. And a birthday din po tayo sa akong amiga, no? Oh, happy birthday. Kang Patricia Amulo. Ayan. Hana Patricia Amulo, happy birthday po sa iyo. Mabuhay ka kahit at gusto mo. Ayan po. Kuwam na siya, taga-Oraya. Ayan, mga akong amiga din. May buntag, happy birthday di ang mula. Masigyan mo bro, nice na ikaon rin niya. Ayan po, sa mga tune in din karoon sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan, good morning po. Good morning din sa tuwang mga kaubanan diya sa FMR Davao de Oro. Especially kang itong operator karoon. Ang itong technician nga na-assign. Si Mr. Tulitz Rosales. May buntag niya, bossing. Sa'yo ka na siya nag-con sa mo. Update din na sa ko. May pa si Toilets guys. Mo-update na ko. Katong mga uban na. Digi mo tayo. Good morning. Kaon ka na ba, Toy? Kaon ka na? Pagkaon na ha, kayo. Kasi mabuhang ka. Ayan na. Sa mga na-tuning ka rin sa 96.7 FM or Davao de Oro. Good morning. Good morning sa mga taga-Mauan. Tabunturan. Mungkayo. Compostela, Maragusan, New Corilla, Mako. Ayan, my morning sa tanan, no? Ayan, naunya na po ng mga vibes. At tingin niya to inyo ang ato ang binisiyang horoscope. Ang mga mong kapalaran for today. Today lang po ang ating kapalaran. Updated na Tagalog itong source na Jesus. Magawas na siya tatawad mga vibes sa mga katangin nyo niya. Boy! Andri lang niya po. Ito ang paboritong radio ng FMR. Favorite music radio. Kapamilya ka vibes. Ang oras po alas 4:44 na po.

0: 101.9 FMR Favorite Music Radio Damang.
1: Favorite Music Radio.
2: Good Vibes Morning po, mga vibes, mga pamilya ng Orfo 501 in the morning. Siyempre, ikaw, gihapon namin na undri sa itong paboritong radyo ng FMR Favorite Music Radio. Good Vibes. Hey, good morning po, alas 5 na, bangon na mga chikitin. Uy, pagbangon na muna kay klase na. Maliit na moron. Wake up o sa kwan ba, term break ba na, or sim break, or sa ba na, ayan po. Oy, bangon na ha. Mabalik ka magtulog. Ayan, pagdugo sa onan, no, katong siyante pa ko. Siyempre kapoy ko, iskwila, no. Nigmatan mo sa skalan, eh, yun mo higda o balik, no. Nalahin naman ron, no? Nalahin ang igip ng hangin. Nalahin na po doon kayo. Lamikin mo, Juan. Lamikin mo mata kay kanang trabaho na. Nindot ron, no? Diba? Ayun, pasama sa kong gingon ganina, mga kabarbs. Ang katumang bilisi ang horoscope. Di arana. Alright. At ang balakakan. Igawas ang katumang source of the day. Yon, tingnan ko dito. Ayan. Sugda na natong atong first set, mga vibes, atong binisiyang horoscope para kanini yung

0: Disclaimer lang po muna sa ating binisi ang horoscope sa Jenny Juan lang. Huwag mong seryosohan po mga kabayan. But ito po yung kapalaran mo for today po. And my morning sa mga Aries Joy. March 21 to April 19. Ingat po tari. Makalingkawas ka sa kagubot. Salamat Lord. Makalingkawas ko sa mga gubot ron o eh. Una lagan kay gubot sa kong kinabuhi. Karunan ako sa at peace. Peace na kong gawin. Peace. Peace book. Sa mga Aris, yung mga glikwasa ka sa kagubot sa mong kinabuhi. Swerte ang numero niya dyan. 4-3-7 and lucky color is color blue. Morning naman dyan sa mga Taurus. April 20 to May 20. Magpalayo sa negative vibes. O gusto ko good vibes, paminawa si DJ Batsoy. Paminawa good vibes morning mga vibes. Gusto ko malingaw. Gusto ko mga music nga, mga dance music. Dance with the dance guitar. Palayo sa negative vibes. Kaya kung mapadol ka ng negative vibes, man negative po din mong unahuna. O dili mo positibo yung mong unahuna. Kailangan sa buntag pa lang ang imuang unahuna maging positive para sa daloy ng ating araw ay maging positibo ka sa lahat ng mga lakaw mo. Ay nako! Setting numero sa mga Taurus. 492, lucky color is red. Good morning man dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21. Kuwabot ng espesyal nga tao. Wala o eh. Sana all espesyal. Could be, masika. Ngay ganahan dyan, mabot nga espesyal nga tao dyan sa tuwa, no? Masika, maluhi dyan mo di ay. Masika na yung mga espesyal nga tao dyan, ha? Mga kuwan dyan nga espesyal, no? Oo na. Kaya na. Buyawa ito, no? Ikaw. Oy. Oh, yung girl. Sana mo rin nga ni Sama sa may noon. Magani, tanahuman. Ayan po. O saan na ito mga ka-vibes, mga ka-pamilya? Wait lang ha, kay niwala kang atuang kwan. 187 po sa mga Gemini. And lagi color is green. Nakalimuta og dungag og bead. Mayroon dyan sa mga Cancer. June 22 to July 22. Makatabang ang tambag sa pamilya. Ikaw, pagtambagan kasi mong mama, papa pa oroy, sumong mga kuya, sumong mga ati, paminaw. Kaya kana, makatabang na sila. Ikaw na pamakasa. So, di pa kayo saktong edad, oh. Ayaw pa kuya muyap. Oh, paminawa yung gini kanan. Hindi yun ka mag uyap, ha. Pantera yun ka, ha. Two, seven, eight sa mga Cancer. Lagi colors violet. Morning naman dyan sa mga Leo. August 23 to September, July 23 to August 22. Magbunga ang imong kakugi. Kugi. Alam mga kabayo, so ikaw kukugihan ka. Siyempre, ang imong ipang tanom, imong yun ang anihon. Kay, ano man ang gikuanan? Gikugihan. Trabaho ka. Trabaho lang ka og tarong. Di ka malit. Di ka mang basol sa ubang tao. Ang imuha lang is just to work. And make di mo impress si imuha ang manager. Trabaho lang. O say trabaho. Trabaho ah. Say, swildo mo rin, trabaho ah. Hindi po ka pwede magpasipsip. O gusto ka ma-promote? O di, magtarong ka o trabaho. Hindi ka sige kalit. Kung sige kag kalit, di na ka ma-promote. Ano mo na makababis, no? SOP mo na. Standard producer. Ano ito? Standard operating procedure. Amo na siya. Ano pa to sa akong seminar dito mga kabayo? Share ko lang ha. Sa 5 years niya daw dito sa mong seminar sa mong sa Davao. Never in niya isayahang work nga na late siya. Amo na siya. If you love ni mo ang work, ano? Huwag ka nang dedicated juga nang full time juga sa imong work. Never juga malate dapat. Muna siya ang SOP. So sa katrabahante. Diba? 219 po sa mga Leo, Lucky Colors Gold. Morning naman dyan sa mga Virgo. August 22 to September 22. Mapungot ka sa gibuhat sa imuhang kauban. Mapungot man ka. Ano sa gibuhat eh? Ano sa gibuhat? Di ano mapungot. Pero napungot ka, kinasuya ka. Aw, imo na ang problema. Four to seven sa mga Virgo, lucky color is pink. Umuha na itong first set mga vibes sa akong sisiyang oras ko. Mabalik taon yung buwan ng oras mo, 5:12 in the morning.
1: What's going on?

0: Vibes, Morning Bottom Oras 518 Mile Vibes. Siyempre, ikaw kaya po na minaw, dali sa itong paborito ng Radyong FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibe! Ayan na po mga ka-vibes, mga pamilya. And here's our final set po sa ating binisayang horoscope para kaninyo. Ayan, good morning po sa mga Libra. September 24 to October 23. Musidlak ang imong karisma. Lord.
1: Kumukuti-kutita, kumukuti-kuila, ang naman ang nanaman.
0: Hindi ba ka na musidlak ang karisma? Oh? Ang imong karisma? Mauwi magsidlak kung maghayag karong adlaw. Ay, nako. Swerteng numero sa mga Libra, 613, ang laki color is yellow. Morning naman dyan sa mga Scorpio. Hi Scorpio, good morning. October 24 to November 22, hataga og oras ang imong kaugalingon. Ayan po, papaminaw mo mga Scorpio. You need to spend time with yourself. Because ikaw naganak ka ng kuan, naganak ka o kanang pangkuanan nga mali nga tao, fake friends, fake relationship, kasakit, kaguol, no? Kasakit, kaguol, kakapoy, matogo. Ni mo na pong kagalingon makabalik. Love yourself first before love other. Oh, ayaw! Alam mo ng English niya nga minuldi. Taka! Bitaw makabalik. Tinood bitaw na ako. I-love din mo yung muna yung mong self. Like karon, i-love din mo yung mong self una. Oh. Pag love na kayo mong self, ready na ka mo love sa others. Ready na ka mo sulog sa relationships. Ayaw! O diba? Oh, tinood na. 829 po sa mga Scorpio Lucky Colors Lavender. Good morning naman dyan sa mga Sagittarius. Yan, Sog, morning. Morning. November 23, December 21. Butyag ni mo ang kamatuuran. Hala, oh. Gusto mo yun ang tinood. Gusto mo yun ang tinood, Maria. Unsa mo ginatinood? Unsa? Ay, nako! Oh, mga ano, mga ingana nga drama ba? Kung ang imong konsensya! Ay, nako! 672 sa mga Sagittarius, lucky color is blue po. Buwan naman dyan sa mga Capricorn. December 23 to January 19, dunay mayong resulta ang imong lakaw. Ayan, kung ikaw na, kung ikaw mga ka-vibes, nangita ka, tibok adlaw trabaho, kanan, mayong resulta. Ikaw, negosyante, na kay mga special meetings, na mayong resulta. Ayan, positive vibes po, taga-adlaw. 983 po sa mga Capricorn, lagi colors white. Ayan, good morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18, dunay mo babag sa imuhang mga plano. Mga distraction. Oh my God! You're such a distraction. Oh, ano yung mga nga mga vibes? Ito ng distraction mo. Ayan ang sila panumbalinga. Ayan ang pansina ng mga destruction. Labo na itong makapartner ka ka ng dili supportive mga ka-vibes. Oy, ginoo ko. I-pray yun ako mga ka-vibes. Ang kapartner ko ka ng supportive kasi akong healing. Ano appear me. Ang basketball ko, mahatag siya o gaturin. Hatag siya o uta. tag siya Wuta. Please come and say Wuta. Magpikulbol ko, matag siya og tawil. Magmotor ko, tagaan ko niya pista. Shorty, oy. Ngarap ka ng gising. Chasmis. Hello, mga. 216 mga Aquarius, yung lucky colors po is violet. Morning naman dyan sa mga Pisces po. Last but not the least po sa ating final set po. February 19 to March 20. Mag-uol ka sa mahitabo karoon. Uy, sa mga mahitabo karoon. Ano po ang mangyari nga eh? Abangan mamaya sa Sako. Ayan kag-uol mga ka-vibes. Mag-uol ka, kay mo ang swilo karon, kay Igor mo maagis imong palad, parehata. Utangan mo kagod na. Utangan! Ito mga ka-vibes, very gasto jud ang fourth year. Graduating student pa na. Ay, napag, ginawa ka. Bila lang ako mag-see. Kapoy nakaanyo. Pero labar lang. Kay mo paso na tahapit. 752 po. Lucky color is orange. Huwag ka na ito ang final set po sa ating minisayang horoscope para kaninyo mga ka-vibes ang kapilyan. Oh, wala tigong oras na. Ay, salamat kasi yung tanan, no? Sa wala asawang suporta. Sa wala tune in ko rin sa 101.9 FMR Davao. Ayan, good morning po. Good morning din sa wala tune in ko rin sa 89.5 FMR Davnor. And also sa mga na tune in ko rin sa 96.7 FMR Davao Dior. Ay, wala ko yung oras po mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Ano po po, Andriga po sa programa ang Good Vibes sa mga isa ko ang paboritong radyong FMR Favorite Music Radio. Sa ngalan sa mong station manager po mga fans, Sir Billy Danred Dulatre. Sir, may yung buntag po di ha? Good morning di ha? Ako malamilit na mga vibes. Huwag ba na po po ha? Same time pa rin po. Alas 4. Here's my last song po. I saw mommy kissing Santa Claus. O, di ba ka ng mga pang Pasko? Alright po mga kapatid. Bye-bye and I love you all.

0: Okay, sa mga walo ka mga balaod sa lawas mga pinangga. Number 1, nutrisyon. Ikaduha, exercise. Ikatulo, W, water. Ikaupat, S, sunlight. Ikalima, kanang gitawag letter T, temperance. Ang ikaunom, gitawag letter A, air or hangin. Ang ikapito, gitawag og R, rest. Ang ikawalo, kanang gitawag letter T, gitawag og trust in God or pagsalig sa Dios. Ang number 1, nutrisyon, no? Gitawag ito ng new start. Ang number 1, letter N, nutrisyon. Hinumduman na ito, bisag unsa ka-healthy ang imuhang gikaon, pero dili gani siya ma-digest pag-ayo, dili po na siya ma-absorb pag-ayo, ma-malnourish gihapon ka, mahimong masakiton gihapon ta. Tungod lang kay wala giusap kaayo ang pagkaon. Daghan kong mga pasyente nga og mga kaila nangamatay na in town, masakiton kaayo. Ang uban nangamatay na tungod kay 5 minutes humana og kaon. Wa pay 10 minutes humanag kaon. Kabalo ba yata nga ang lawas nato 20 minutes pa na musturya nga tama na ang imong pagkaon. Ibig sabihin, kung paspas ka nga mukaon, dako kaayong possibility or possibility nga ang imong gikaon dili na makaya pagdigest sa imuhang system or sa imuhang lawas. Pero kung hinay ka mukaon, usapon ni mukaayo pagkaon, mabalanse sa imuhang sistema or ma-process kaayo sa imuhang sistema. Nga naman importante nga usapon pag-ayo ang atong pagkaon. No, ato giniitudlo sa itong mga pamilya, itong mga anak, tanaw na ito, giusap ba pag-ayo ng ilang pagkaon? Ang atong mga bana, no, mga breadwinner, ilabang giusap pag-ayo? Mga asawa, speaking of digestion, pagtunaw, paggaling sa mga pagkaon, ang pag-usap mauna siya ang first step sa pag-digest paggaling sa atong pagkaon. Ang pag-usap mga pinangga, mutabang ni siya sa atong estomago or sa atong stomach sa pag-process or metabolize sa pagkaon, pinaagi sa pag-dugmok niya sa mga dagkong pagkaon nga mahimo silang mugamay, mupino. Kining pagkapino mga pinangga, importante ni kayo kay kung dagko pa na kayo magikaon, unya, gitulunan na nimo ang mahitabo kanang dagko kaayo nimong kaon diha, maunay mo cause nga maghangin ang imong tiyan, magbutod imong tiyan, dili kaayo ka makabawas, maglabad ang imong ulo, o katugon ka tibuok adlaw or kapoy ang imuhang lawas, hinay ang imong energy. Hinumduman nato sa panahon nga mo usap puta, kanabitang magtubod ang atong laway, while nga nagkaon ka unya, grabe imong laway, ang pagproduce sa imong unang increase ang imuhang saliva production, mugawas pud ang mga digestive enzymes. Kining mga digestive enzymes, no? Panahon nga nag-usap ka, nagalaway ka, nagadaghan pud, nagproduce pud ang imuhang orang atuang digestive enzyme. Mao ni siya ang mutabang sa paggaling sa atuang pagkaon. Og mupatrigger pud ni siya ang atong sigig-usap sa pagpagawas sa kanang gitawag hydrochloric acid sa atuang tiyan. Mao ni siya mutabang pud sa paggaling sa atong mga pagkaon. Labi na kung gahi niyo ikaon, more usap para magaling. Ngano man nga pinuhon kaayo nato ang ato ang mga pagkaon. No, labi na sa mga katigulangan, ikaw kamunggay ni gawas dahong kamunggay gihapon. Ikaw og mais paglibang, paggawas, pagbawas, dagko gihapong mga mais dito. Ngano importante pinuhon kay pagkaon tungod kay sa nutrisyon mas maabsorb sa atong lawas ang mga sustansya sama sa bitamina o minerales gikan sa atong mga pagkaon. Sa ato pa, kung dagko ka isya, dili kay nimo ma-absorb, masuyop, maggamit ang mga sustansya. Hinumduman nato nga ang bitamina mga pinangga o mga minerales, importante kini siya nga mga materials sa atong lawas nga mo pa-boost sa atong immune system, mo support ni siya sa normal growth og sa development og mo tabang sa ato ang mga cellula og mga organs nga mo trabaho pag-insakto sa ilahang part. Sa ato pa, pag kulang kag vitamins and minerals, daghan kang sakit bation, daghan kang abnormalities nga mabati. So importante ang vitamins, minerals. So mahitabo lang na siya kung pino kaayo ang imuhang pagkaon, imong giusap pag-ayo. Ibig sabihin katong mga chili keg sabaw, pilde. Ang kanon sa buwan keg daghan, dili na na siya kaayo mausap tungod kay dali na na siya matulon tungod sa sabaw na imuhang gisagol sa kanon. Pag sa buwan nimo ng pagkaon, duhar tulo pa lang kausap nimo, tulunan nimo na, matulunan nimo na kay tungod sa sabaw. Og kabalo bata based sa pag-study nga ang pag-usap basta medyo gahi or gahion ang imong pagkaon, naana siya sa mga more or less 32 kapag usap. Mutang na to 28 pataas nga pag-usap. Importante kayo. Kumukaon kag mga karne, labi na tong mga nagkaong pagkarne, dili mo ubos 40 ka usap, no, daghang itang makita ka og karne. Ay, katulo ka upat ra giusap tulon. Ayan, labi na sa mga nagamukbang, no, makita na sa mga videos. Mga nuts. Ang mga nuts, mga pinanga, mga cashew nuts, usapan ang mga nuts diha, dapat naagihapon na siya sa mga 40, naagihapon na siya sa mga 40 ang pag-usap. So, pag magkaon ka og mga liso-liso or mga nuts, dapat usapon, pinuhon kaayo, daghan kang gipang arthritis, gipang high blood, labi na kusog mo kaog mani, unya dili usapon pag-ayo, nako, daghan kang bationg sakit. Pero kung mga humukon kaayo, like anang mga mashed potato, watermelon, 5 to 10 times na nakausap, human na. Kini pong pag-usap nato, makapa-increase man siya sa laway nato, no? Kining laway nato, nag-contain na siya og EGF, epithelial growth factor. Usa na siya ka gitawag polypeptide nga iyang i-stimulate ang pagtubo o ang pag-ayo o ang pag-repair sa ato ang gitawag epithelial tissue.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humanana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O humanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Kaya it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Now, kung insakto ang production sa ato ang EGF, kaning epithelial growth factor, ang imuhang gut system magiging healthy. No, mingon tag gut system mga pinanggagikan sa lingag nagpaingon na sa imuhang tinai or gikan paingon na sa imuhang anus. Sa ato pa, nindot ang paggaling sa imong pagkaon, maka-absorb ang imuhang lawas sa mga sustansya nga imong gikaon, useless man lagi nga nindot imong kaon, daghan imong kaon, pero wala ma-absorb sa imong sistema, sa imong lawas, tungod kay wala insaktong laway, tungod kay wala giinsaktog usap, wala mapino kaayo. Now, kung healthy imong gut system because of this EGF, epithelial growth factor nga naa sa imong laway, layo ka sa mga infection, layo ka sa mga inflammation sa imuhang lawas. Sige, tagbagulbol, nga nung dugay mawala tong sakit, wata kasabot sa tong gipambati, ay tungod kay di ka magdisiplina, waka magtuon sa pag-usap, pag-ayo sa imuhang pagkaon. Disiplinahon na to, binangga ang atong kaugalingon. Pagdili kaayo, mausap pag-ayo, makapadaghan na siya sa mga kagaw sa imuhang sistema sa lawas. Og mo increase ang gitawag pagpanos, fermentation diha sa imuhang tiyan. Mupanos po diha yung mga pinangga. Og mo na yung mukos sama sa mga butdag tiyan, wa mahilisan, maghangin-hangin ang tiyan, dili healthy ang paglibang, ang pagbawas. Kunya pag lain imong kutukuto, maghuot imong dughan, pag maghuot imong dughan, maghugot po di imong tangkugo. Kunya magsakit po dahil ng imuhang mga abaga, sakit na po dahil imong ulo, kunya maglisod kag tulog, kunya pag maglisod kag tulog mga pinangga, or medyo dili quality imong tulog, putol-putol imong tulog, muh, sugod na po dahil hanap imong mata. Magsugod na po dayon pagbagtok sa imong kaugatan. Magsugod na po dayon ang mga cancer cells. Ayan. Kay kulang na makagtulog, muhinay na po dayon ang imong immune system. Duol na po ka sa mga infection, tuberculosis, pneumonia, arthritis, even ang pagngulngul sa lawas, sakit sa mga joints, arthritis, usa sa mga hinungdan, kulag, tulog. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga before matulog. Duha kapsula human panihapon or sa di pa matulog. Pwede po ibuntagod to hapon labi na sa mga pasyente nga nakatilaw nga gibuntagod to hapon labi na sa mga overweight, sa mga medyo dako ang ilahang timbang. I-try ninyo og 2 times a day para nga gaan ninyong paminaw. Pagkaan ninyong paminaw, layo ta sa mga ataki-ataki sa atong mga balatian. Layo ta sa mga ataki, layo po ta magkaroon ng metabolic syndrome. Mingon tag metabolic syndrome, pwede ka ma-diabetes, pwede ka ma-high blood pressure, ma-hypertensive, pwede po ka ngadto-ngadto, madaot ang kasing-kasing, matingala gani ka, di nakatulog kaayo, matingala ka, kusog na kamuhago kaayo. Kana pa lang nga mga ilhanan og mga signs, ayaw na na siya pasagdahi nga ang atong conclusion, labi na madungog na to, no, sa atong mga conventional doctors nga okay ra daw, nga basta tinigulang na, ginagmay na lang tulog, normal lang yun na. Nako, dili na normal pinangga. Mao na daghang kang gibati ang mga senior citizen, 40 anyos nga mga hamtong, daghang ang ipambati nga naman, kulang-kulang tulog. Mao na nga kusog na muhagok ang uban. Ang uban, magsigig mata-mata. Paimnan na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para maginahinay gawala ang paghagok. Inigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Og mo'y usa sa mga sikreto nga mo taas sa tong kinabuhi. Nganuman, insakto mang tulog. Nganuman, gana ang kaon. Nagkainahinig kawala ang hagok. Nagkainahinig kawala ang huot sa dughan. Nagkainahinig kawala ang sakit sa mga abaga. Kulag tulog, stress ang life. Paimna og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang atong mga membro sa Panimalay. Ikaw sab na minaw, pwede ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na, wakay kwinta-kwinta sa imong tulog. Oh, kinsa may nagakwintas tong tulog, be? Nagakwinta batas tong tulog nga niabot jugag 7 hours, niabot jugag 8 hours, niabot jugag 9 hours? Mao na nga daghan sa mga senior citizen, maglisod naglakaw. Nga naman, kulag tulog. Dili po ni sleeping pills akong girecommend sa inyo ha. Pang-nourishment ni siya. Pang-pasustansya ni siya sa atong mga lawas para normal, healthy ang sleeping pattern. Circadian rhythm. Ligon ang atong kasing-kasing. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga. Sa mga pasyente, mga kliyente nga nagainom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, first 3 days or 1 week medyo maglain yung kutukuto yung dughan. Imnilagdaghan tubig kay murag kulang ratag tubig pinaga. Okay, so ang uban na, okay na gud kay ilang paminaw. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa pag-moisturize o sa pag-lubricate sa atong mga scalp. Nga mo promote sa natural hair growth. Nga mo resulta nga maging shiny ang atong buhok o maging stronger nga dili manghunhun
1: sa mga nagahonhon nga buhok, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Duha kapsula before matulog. Pwede 3 times a day kung napay gipambate og labi na sa mga stress kayo. Kapoy ang lawas maglisog tulog. Inigmata sa buntag hasang kapuya sa lawas. O natay mga membro, kauban natos panimalay nga kusog mo hagok, nagahuot ang dughan. Ang uban maputol ang ginhawa while matulog. Ang uban di kabantay ana. Hala, tanawa na nang kusog mo hagok ninyo nga kauban. Sa mga sigbilar-bilar, dugay matulog, daghangay mga dagog lawas, pero giatake kadlawon tungang gabi sa isa buntag, dili ta dapat magkumpiyansa mga pinanga. Panahon gani nga dali nakakutasan, kapuyan na ka, bugat imong abaga, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog mga pinanga. Tagduha capsule before matulog or sa human panihapon. Kung taas ka, dakoon ka, tambok ka, tagtulo-tulog yun ang imong inumon. No? Investment na para nga layo tas mga takis kasing-kasing. Unya, nag-repair, nag-recover ang atong kusog, matag, tulog, aron nga inigmata sa buntag, mas gaan ang atuang paminaw. Hinumduman lang nato nga dili matulog busog. Mao gyud ay balaod nga dapat malikayan nato ug dili nato i-practice nga mukaon patag mga karne sa panihapon, kaon patag isda sa panihapon, mukaon pataog daghang pagkaon sa panihapon. As much as possible matag panihapon, pinubri lang gyud dapat ang atong pagkaon, no, labi na nga nakakaon sa pamahaw ug insaktong pagkaon sa paniudto, insakto usahay nakasnack pa. Pagagabi na pinangga dapat ginagmay. For example, musud-an na lang kag kalabasa, musud-an na lang kag mga sayote, mga ampalaya, musud-an na lang kag mga dahon-dahon, musud-an na lang kag mga sayon kaayong galingon nga inig katulog nimo gaana kay imong tiyan dili busog. Mao ni makapahinay-hinay pagkawala sa kusog mohagok og panahon kusog kang mohagok na in tendency nga magkadako imong puson, magkadako imong tiyan. Kung magkadako imong tiyan, magka high blood ka, pwede pug ka magka diabetes og uban pang mga gipambati. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mata gabi ipinangga. Kung nagibati, buntag uto hapon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
5: Munang siya, kasama ang makabuhay. EXL Avenues, nutrisyon ikaw.
6: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? EXL Makabuhay Plus Capsule. Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement ra man. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw. Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanaino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang atuang kabusugan, pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan. Minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na ito ang atong mga balatian, makabilda o mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pawa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules

kas may panglawas. And he who has hope has everything. Og siya nga naay paglaom makabaton sa tanan. Kung sa maning makabaton sa tanan, but pasabot, satisfied ang iyahang kinabuhi, fulfilled ang iyang kinabuhi. Malipayon siya, anasay katagbawan. Kung mag-isgot ta og kaayuhan, dapat imo na siyang panganduyon nga maulian ka. Kung mag-isgot ta og makabaton tagmaing panglawas, imo na siyang tinguhaon. Dili mang good by chance, dili mang good milagro ang pagbaton sa maing panglawas. Kinahanglan imo na siyang laumon nga makabaton kagmaing panglawas. Mag-isgot ganit tagmaing panglawas, nana na siyang mga principle dayon, mga balaod sa lawas, nga imuha dayong tunaan, imong pamanandungan, imo na yung tumanon, imong i-practice, hantod yun ma-internalize nimo. Ang pagbaton og maing panglawas, magbaton pud ta og disiplina sa atong kaugalingon. Mao na importante kay mahibaluta sa mga prinsipyo sa panglawas. Gusto nimo nga mausab ka. Gusto nimo makabaton kag pagpugong sa kaugalingon. Gusto nimo maging healthy ang imong lawas, dapat kabalo jud ka sa 8 ka mga balaod sa lawas. So moni mo hang tinguhaon nga magtuon. Nutrisyon, unsang nutrisyon, nga nung gikinahanglan nako ni kaunon karon, nga nung dili nako ni pwede kaunon karon, unsay dapat nako kaunon. O dapat po mag-ehersisyo, dapat insaktong tubig, new start, N-E-W, W is water, S, sunlight, dapat nainitan na ta, T, temperance, dapat balance. Air, importante ang hangin. Ang rest, importante ang tulog o kapahulayan sa imuhang gibati, pagbati. O trust, no, dapat dasig kanunay. Dapat happy kanunay, kinakay pagsalig. Naakay gisaligan, it's either ang imuha bang ginikanan, or it's either ang imong mga anak, or labi na ang Dios sa langit, ang Ginoo. Moingon gani ta og paglaom or mo hope ta usa na sa kapagbati nga i-expect nimo imong tinguhaon nga mahitabo gina siya. Dili ni mag-base nga ay mahal man, ay wala koy kwarta, no, dili pinangga. Basta mo hope ka, mangita jud tag pamaagi bisag dugay pang mahitabo. Ana ay desire, ana ay pagtinguha. Pag na naman ko'y tinguha, na naman ko'y desire, ang musunod mang good ana pinanga action, especially concrete actions. Mulihok na dayon ka. Unya, kanang imong paglihok, ang imong pagtinguha, apili pa yun na siya og commitment. Ha? Commitment yun, committed yun ka dapat. Mayingon ganitag commitment or dedikado na ka, dedicated na ka sa usa ka buhat, sa usa ka activity. Musaad ka or naanakay ligoon nga desisyon nga buhaton na gyud nimo kanang mga butanga. But pasabot balik ta pagka estudyante ba, natay notebook, ballpen, lista gyud ta, atong gina recheck ang atong ginapang lista, atong gina practice pod ang ato ang ginapang lista. Mao nay giingon sa Word of God. Ang Word of God nagsulti sa Matthew chapter 5 verse 6. Ang Word of God, Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Bulahan katong gigutom o giuhaw alang sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Masama ng blessed pinanga. But pasabot, happy. Basta gani gutumon ka, tinguhaon nimo. Giuhaw ka, tinguhaon nimo ang pagkamatarong. Masama ng pagkamatarong, righteousness, doing right. Doing right, imong gibuhat ang insakto. Imong gibuhat ang nasabtan nimo nga insakto. Then ang saad sa Ginoo, mabusog ka. Anaa ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi kung nagahimo ka sa insakto. Kung unsang kahayag nga imong nabatunan, buhata. Ang napoy panahon nga muagwanta ta, mupailob ta. Ang napoy panahon nga magparaya lang ta, i-give way lang nato sa uban nga gusto mo kuha sa mga privilege nga naasay mo ha. Pareha bitaw sa Genesis chapter 20 pataas. Basahan na ang kinabuhi ni Abraham, basahan ang kinabuhi ni Isaac. Sa panahon, gi-bless sila sa Ginoo og tubig, nakakalot sila og tubig. Ika naman kung mga balon sa una, blessing na sa Ginoo. Kwaon po sa uban nila nga mga kauban, unya papahawaon sila. Kanang grabe ka mga kanabitang greed ba ang tao? Pero kung dili po ito nila ihatag, mag-away man yun. So ang gihimo in tao ni Abraham, ni Isaac, ilalanggi, give way, sige, inyo na lang nang nakalutan na mo.

0: matod yun. Kung basahon ni muna kanang sa Genesis nga story, gi-bless yun sila sa Ginoo. So dili but pasabot nga murag gibati ni mo nga gidaog-daog ka, dili but pasabot nga murag grabe imo pag-antos nga wa na ka gipanalig sa Ginoo. Actually, part sa blessing ang pag-antos, ang pailob, at the same time, magkat-on lang yun ta. At the same time, i-desire lang yun na to. Ang way ni God, tinguhaon na to, ang iyahang guidance, ang iyahang will, dili ato kundili iya. This is Tok Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya ug kalinaw sa Dios, mana natong tanan ug mag-aayo sa tanan natong mga balatian. Dalaygon ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa pagdangit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ipon, wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, ikuha ko guton buds. Kunya gibutangan ako oil sa EXL Makabuhay Plus nga haplas. Unya ako gibutangan ang tumoy sa guton buds. Gibutang na ako sa bangag sa ipon sa akong anak. Diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, dagan kayong salamat.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: EXL Makabuhay.
7: Diabetes, sakit sa puso, kid. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric.

Dawn at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!

0: Abel, ¿cómo descansa tu preocupa el carro arrancando hace un Sanya pon sangalan ni karangkadang Jones romantiko kandok temporaryo kaya pon yung makauban karangkadang kidlibuna
1: arang isa seryoso ito yung pagkawala ng buhok sa alit bigyan sa muka at minsan natin na rin sa pinagawa.
0: Mayong buntag kaya mga kaigsunan at live takaroon dari sa Dakbayan sa Davao Nagisawan 1.9 FM. Huwag yung live punta niya mga sa 89.5 FMR Gagno. Pagkakagong kapamantanan kung asa mong napitang lugar, lansang mo karoon din sa ito ang paraguban sa FMR Radio Network.

Ambot ka sa ubang dapit, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental. Kinapa may mga lugar gihapon sa Davao Region nga nakuyapan paghihapon atong mga tanok? But anyway, ampol at gihapon sa Ginoo matagkaroon na gunya nga unta maayo ang dagan maigsoon sa tuang pagpananom, no? Yeah, sa may Kalinan, Tamugan, Sirib, si tawagan na Xiao. Good morning sa inyo, Haria. O gadari po mga igsoon sa may Marahan, Bugnor, Bakay na Dedapita, labi na dool na dito sa Buda. Arang kabugnaw ginanapita niya. Aragada. Og live po ta karon mga karangkada sa ato ag Facebook account ni Kid Libunaw, ang Kidong Niuda Libunaw. Pwede rin po mo diha mo tanaw. Ikibaw ko kaning uban ron, wala ni naminaw sa radyo kay naagihapoy mga sunod-sunod ng mga brownout. Agwantahon tala na ginagmay, ha? Samtang sa ito para kuman, alas 6-7 na. Ha? Karon taon-taon, ay mughawa diha kay naglagubo ang ato mga balita. Balitang lokal, balitang regional, balitang nasyonal, sports, showbiz, o international. Aragada. Belated ya sa mga kuan? Belated ya sa mga sunod-sunod nga fiesta celebration labi na diya sa Igangon. Si Barangay Captain Nilo Tatoy Manulat. Si Kagawa John Bulunias. Wagi ko kauban duha ka adlaw imbitasyon, sayang to da. Aragada. Kaya dito ko gahapon mga igsuon sa Malabog, Pakibato. Dito ta gahapon. Ato pong ulion panagsan itong ginikanan kay Maxion mapupangluod po. Ngayon taon na kong mama. Basta may sala na ko ni Modonga. Wala naman kay Dodo Audrey sa ako. Aragada. Aragada. Mingaon. Mingaon po din ni itong mama ni itong dagway, no? Oh, good morning sa inyo, Hadi. Ha? Uli in taon ko gahapon, gilitsunan ko ba? Aragada. Aragada. Sabi man akong nahurot na sa ESF ang mga baboy dito. Pag uli na gahapon, gilitsunan ko. Paldo kay ko. Yan na mo'y mama na. Tambay-tambay na mga kay taon-taon na ang ato ang mga nagbagabagang balita. Ato na may galang gisugdan o hukad. Dari sa ato ang screen. Ay karon taon-taon, maglagubo ang mga balita na nagkakapanghitabo sulod sa 24 oras. O sigurun ko sa mga late tuners karon mga panahon, ang ato ang paglingkod karon temporaryo sa ni kay naay importante kaayong giadtuan si karangkada Dodge Romantico Tandok. Atong gimingaw ni Dodge, hulat-hulat lang mo, mubalik ra lagi to. Mayong buntag sa mga listeners dere, oh, na nadaan sa Facebook, gaatang ba? Nadaris karang kada Mary Joy Crismondo Pormento. Good morning, Sir Kid. Na ako karon deres Tibungko, Davao City. Good morning nimo dyan. Taka Tibungko, tanan, no? Aragada. Aragada. Og na po deres si broadcaster Kuya Jo, Kuya Joff og DJ Love. Minaw de sila ron, ha? Aragada. Aragada. Dihan ni sa kuan, Station Megalas Dream Radio Panabo.
si Joel Fejo o si Grace Molina. Masala BM Kid, pa-shout out ko kay Rich Life International. Ayan. Oga sayo po kayo magsuon si Junix Bansontraya na diha karon sa may Sawata. Oga Rolando Tungko. Good morning, Sir Kid. Good morning po. Na po dire mga kaigsuonan, nagtanaw po sa tuwa si former Vice Mayor Joel Camilio. Ayan, oh. Sunod-sunod po ni Kaon, bakit grabe birthday. Agarada! Agarada! Alasay sa 11 na mga karangkada. Agarada! Agarada! Ariel Balinde, Sir Idol Kid, og sa tanang naminaw ni mo. Mayong buntag. May buntag po. Diha ni mga igalas Lupon, Davao Oriental.

Ana na ni signal na. Ha? Okay, ito lang ihulot ang signal lang dito speaker sa area. Okay? Wala tulot mo mga tigpamino ha, kaya ito apang gitak ang karon mga kaigsuunan ang ato mga balita ngadto sa ato mga sister stations. Ah, mo connect na ron sa tibok Davao region karon taud-taud pinaagi sa ato ang ato ang simulcast mag kontrol maglanog-lanog ta tibok Davao region.

Akong itimbaya og happy birthday si Ella Juan Bolognas Fojinami gahapong adlaw sa Lagi. Invited ba yata ito? Wagi ko kaabot gahapon. Okay, gilitsunan po ko dito sa bukid. Okay. Good morning, Sir Kid. Na ako karon dere sa Tibungko, Davao City. Pati ikaw, Jo, na po ka sa Tibungko? Aragada. Hello, shit. Talasay, stress, eh, na?

May pagpaminaw palihas sa Agdaw. Oh, galanog-lanog tadi. Labi na kay Mario Montenegro. Di karon sa kanang naghimog mga busing sa kinang. Morning na mo diya, sir. Na agihanti kag hapon diha. Lanog-lanog imuhang kuan, ha? Radyo. Og sa tanang mga sidebook vendors na to diha. Galanog-lanog tagahapon diha. Ang FMR radio yun. Nagilagi na paminaw, ha? Diha sa may Agdaw Public Market. Salamat, salamat kayo. Og diha sa may San Pedro Street sa ato mga vendors diha. Naiusak ka kuan diha nga lanog-lanog yun ang FMR diha. Tapad ng phone shop, no? Dako kayo ang sound system, bay? Di ba ka na makadisturbo sa iya ang mga silingan diha, no? Og diha po sa may bangkiruhan ning siyudad sa Davao. Good morning sa inyo, honey. Alright, mga silingan, yanan, yaka hook up na tanan. Ito mga radio stations, FMR Radio Network. Ato nang pag-sugdan mga igsoon, ang atong mga nagbaga-bagang balita karong buntaga. Agarada! Adlo kita karon nga Lunes, pizza 14 na sa bulan sa September 2, 2026. Niya na karon ang mga detalye or niya na karon ang mga news headlines karong adlaw.

0: atong balitang lokal. 5 anyos babay na lumos sa usa ka resort.
1: Agada! Aragada!
0: Kapin 3,000 katrabaho naghulat sa jobs fair karon.
1: Agada! Aragada!
0: Gatosan ka pamilya sa Davao del Norte nakabinipisyo sa pabugas sa gobyerno.
1: Agada! Aragada!
0: Dugang pa sa mga news headlines. 3 ka drug suspect dakpan sa Davao del Norte. Og multi-specialty hospital giduso nga tukuron karon sa Davao de Oro.
1: Agada! Aragada!
0: Sa balitang nasyonal, 11 ka boto kinahanglan aron 16 vote threshold sa impeachment ubsan.
1: Agada! Aragada!
0: Dugang pa sa balitang nasyonal, DBM nagklaro nga kapin 32 bilyones pa ang nabilin alang sa pagpuno sa mga bakante sa DepEd.
1: Agada! Aragada!
0: Headlines paghihapon sa balitang nasyonal, pasangil sa House Prosecutors, VP Duterte, Reyna sa matod pa kung face cam. Og pagpangita sa 13 nga namising sa MV John Aster Gipalapdan, 76 na napalgang patay.
1: Agada! Aragada!
0: Sa balitang internasyonal, ferry sa Indonesia na unload, unom patay, kapin usa ka gatos ang missing.
1: Agada! Aragada!
0: Sa balitang sports sa Asian Games, Kazakhstan, gilubong sa Gilas, Pilipinas. Sunod makasangka ang mga inche.
1: Agada! Aragada!
0: Og sa headline sa ato balitang showbiz, sa pamilya ni Carlos Yolo, dili imbitado sa kasal.

Dugang pa sa balitang lokal. Kapin 3,000 katrabaho naghulat sa jobs fair karon. Mayong balita sa mga nangitag trabaho. Tension mo katong nangitag trabaho. Kapin 3,000 ka magabakanting trabaho ang itanyag atol sa dakong jobs fair nga ilusad sa kagamhanang nasyonal dito sa Dakbayan Stagom sa Davao del Norte karong adlawa. Subay sa handog ng pangulo. Serbisyong sapat para sa lahat. Dakong tsansa nga makakita og trabaho ang libuan ka mga katawhan nga muhugop dito sa New City Hall Atrium, Barangay Apokon. Gawas sa mga trabaho, mas mapasayon ang pagkuha sa mga serbisyos kagamhanan sanglit mosalmot ang mga ahensyas gobyerno sama sa Department of Labor and Employment kundoli. Apil sa mga requisitos gadalhod sa mga aplikante ang mga kopya sa ilang resume o CV 2x2 nga hulagway, valid ID o uban pa. Lakip sa mga serbisyo ang government one-stop shop, kadiwa ng Pangulo o rice distribution. Igon man ang pagpagawa sa pinansyal nga ayuda ubos sa mga programa sa DOLE. Sa pagpadayon sa itong balitang lokal, alas 6:22 na mga kapamilya kabahins, gatusan kapamilya sa Davao del Norte na kabenepisyo sa pabugas sa gobyerno. Aragada. Nahimong malampuson ang ipagayon ng paghatag og distribution bugas humay sa national government sa unang distrito sa Davao del Norte ni adtong miaging semana. Gatusan ka mga pamilyang nakabenepisyo sa rice distribution program sa Marcos administration pinaagi sa local government support program kon LGSF. Lakip sa mga lugar din gipadayon ang pagpaghatag mawang Madao, Tagum City o sa Barangay Maniki, lungsod sa Kapalong. Matod ni Davao del Norte 1st District Congressman Di Carlo Uyoy, ang inisyatibo nagpakita sa ligon ng kolaborasyon sa nasyonal ug lokal kagamhanan aron itunol ngadto sa katawhan ang serbisyo sa libreng bugas. Si Congressman Uy, kinsa na ning kamot alang sa mga inisyatibo, mibisita atol sa maong duha kakalihukan. Alas 6:24, dugang pa sa ito mga balitang lokal, tulo ka mga tao ang nadakpan na sa gidili nga droga sa nagkadayang lugar sa Davao del Norte miatong miaging adlaw. Duha sa mga suspek mga motorista taga Panabo City, kinsa nasikop sa usa ka checkpoint sa Dakbayan, Slagom. Matod pa sa Tagum City PNP, nadakpa ng mga suspek humanabantayan nga dunay gihulog nga kadudahang butang ang angkas nini dihang gipara sila sa checkpoint dito sa Barangay 6, Barangay Pukon, alas 6:46 hapon. Dihang nasuta nga druga ang gilabay sa mga suspek. Gipahunong sila og laing pakiti sa shabu ang nasakmit gikan sa driver. Kinatibuk ang 1 gramo sa githo ang droga na sakmit gikan sa dinakman. Samtang sa Barangay Maniki, Kapalong, usapod ka suspek ang nadakpan sa baybas operasyon sa mga adlaw. Ug mukabat sa 6,800 pesos nga balor sa githo ang shabu ang nakuha.

0: Alasais 27. Matabok ta karon dito sa Balitang Regional.
1: Arangkada Balita Regional.
0: Usa sa mga samdan sa pagbusikan sa Granada bispira sa BARM election.
1: Arangkada Arangkada
0: gibulabog sa pagbusikan sa Granada o pang-strapping ang pagpangandam alang sa unang parliamentary election sa Bangsang Moro Region karong adlawa. Kinihuman usa sa mga insidente sa pagbusikan sa gituang Granada ang milanog sa Cotabato City kagabi nga gikasamad sa usa ka tawo. Matod sa Bangsang Moro Region Police, usa ka lalaki ang nasamdan sa pagbusika dito sa barangay Mother Kalanganan. Kalanganan 1, Cotabato City, pasado alas 8 sa gabi. Wala pa matino kung kinsang responsable sa mga hitabo. Samtang sayo-sayo ni Ana, nadungog ang paka-paka sa mga buto sa armas dito sa Rosary Heights Jazz, Cotabato City. Una niini, kapin 8 kagatos ka mga magtutudlo ang nangatras isip Board of Election Inspectors gumikan sa matod pa hulga. Gilayon nagtudlo ang Commission on Elections o mga personahe sa militar kapulisan aron mo hulip sa miatras ng mga magtutudlo.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Alasais 29 sa atong pagbalik atong tukion atong patagpaton ang balitang nasyonal o guban pa. Kana madunggan pagbalik pinagi lamang to sa tunol dito sa Pikas sa Lawas.
2: Kini ang FMR
3: Favorite Music Radio.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C capsule o kape. Tapos di ba ito kami, nawala yun. Kalo si Kino, nawala yun. Munang bintin niya na ko nainom, kadadla yung prenom. Kesa karlaw, kapag kawinom, kalima ane, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero ilamiyag yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
7: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.

0: Hello, guys. 39 mutabok ta sa balitang international.
1: Agad-agad balita international.
0: Ferry sa Indonesia na unload unom, patay usa ka gatos, missing.
1: Agad-agad.
0: Padayon nga gipangita ang 130 ka mga sakay sa usa ka pampasahirong barko nga na-unload sa Indonesia kagahapon. Unom ka mga lawas ang nakubit sa mga rescuers samtang 107 ang naluwas gikan sa nalunod nga MV Virgo Transport 8 dito sa Kalauran sa Jaka Sea duol sa isla sa Borneo. Sumala sa mga otoridad sa Indonesia, padulong sa syudad sa Banjarmasin sa South Kalimantan Province. Ang barko nga dunay sakay nga 230 ka mga pasahero o 30 ka mga tripulante gikan sa syudad sa Surabaya sa East Java. Katapusang nakalabyog o tawag pakitabang ang kapitan sa mga barko, dihang kining 150 kilometros na lamang gikan sa Banjarmasin.
1: Agad-agad
0: Atay no, uso ang kuan ron? Uso ang kinibang pagkalunod sa mga barko? Pagani mahuman tong diri sa may Koron ni baos na po dito mahigala sa may Indonesia.
1: Agad-agad.
0: Ay magay kining katong sa Koron sunog man to, kining sa Indonesia unload, tiguang na siguro ni mga barkuhan eh. Sige, padayon ta mga karangkada sa atong balita.

0: Binhita sa ato ang balitang sports.
1: Arangkada Balita Sports.
0: Alas 6:42 na makarangkada. Sa atong paugnat sa kusog, mga silingan.
1: Arangkada Balita Sports.
0: Asian Games, mga tigpaminaw.
1: Arangkada.
0: Kazakhstan gilubong sa Gilas, Pilipinas. Ug sunod nini, makasangka ang mga incheck.

0: Nakabawi ang Gilas Pilipinas sa kaparutan sa unang dula dihang gipildi ang Kazakhstan sa score 109-78. Sa ilang sangka sa Group C sa Asian Games dito sa Nagoya, Japan ni adtong Sabado. Gipangunahan ni Jeric Ehennisi ang Nationals pinagi sa iyang 22 puntos ug miabag si Robert Bulik og 20 puntos aron ilubong ang Kazakhstan sa 0-2 win loss record. Nagpaulan og daghang mga 3 ang Gilas labi na sa fourth quarter og wala na gyud makaapas pa ang Kazakhstan. Mipalupad og 7 ka mga 3 si Ehennisi samtang si Bulik miitsa sa iyang 3-pointer sa torneo alang sa 16 of 29 nga 3-point shooting sa Gilas. Tungod niining makabungog nga kadaungan, sunod makalaban sa mga Pinoy sunod adlaw ang Asian powerhouse nga China. Kinsa naguna sa Group C uban sa duha ka mga daog ug wala pay pilde.
1: Aragada, aragada.
0: Ha? Nakadaog ra gyud ang Gilas. Pero bugat-bugat po ning China. Na mao'y sunod nilang makalaban. Ha? Karog sunod adlaw. Pait siyod.
1: Aragada, aragada.
0: Samtang katapusan sa atong balita, balitang showbiz.
1: Aragada Showbiz.
0: Pamilya ni Carlos Yolo dili imbitado sa kasal.
1: Aragada, aragada.
0: Subli nga mitingog sa social media ang Olympic gold medalist nga si Carlos Yolo kalabot sa estado sa iyahang pamilya. Sa usa ka social media post, gisulti ni Carlos nga nakadesisyon siya nga dili na imbitahon ang iyang pamilya kung magpakasal na siya sa iyang girlfriend nga si Chloe San Jose. Explicar ni Carlos, gusto niya nga magmalipayon o magmalinaon atol sa importanteng yugto siyang kinabuhi uban sa iyang minahal. Bisan man kuno nga iya na ang gipasaylo ang iyang pamilya, labi na ang iyang mami, apan tama na kuno kadto kaysa imbitahon pa niya kini sa nasampit nga okasyon. Kahinumduman nga dungan sa pagdaog ni Yolo sa gymnastics sa 2024 Olympics, nahimong kontrobersyal ang ilang away sa iyang inahan og nayagyag sa social media ang ilang panagpangi.
1: Aragada, aragada.
0: Nakarangkada ka pamilya ka vibes. Mao ka tong naglangkob sa hutong sa atong nagbagabagang balita karong adlaw. Pizza 14 sa bulan Setyembre tuig 2026. Sa ngalan na lamang sa atong news anchor doon sa Romantico Tando. Sa tikas lawak engineer Harrison Alvarez Cerillo. Gatong buutan ng station manager Billy Danrel Dolatre. Kini na lamang ang inyong tigbalita na nukad gikan sa News and Information Center sa FMR Region Network. Inyong tigbalita karangkada Kid Libuna. Dag salamat, mayong punta. Sa atong pagpadayon karong taon-taon, ang inyong mga text messages, una ta mo tabok dito sa Labo-Labo.
1: Aragada, aragada.
0: Sige, padayon ta. Samtang doon ay nahibilin nga 12 minutos ato tagaag pagtagad. Grabe no? Katong sa showbiz mga tigpaminaw. Kay uso na gina. Ikaw sa'yo magpakasal ka din na ni mo imbitaho ni mo hangkwat. Imong ginikanan. Problema o kaslon ba pong kasoy? Kung si Kid Libunaw magpakasal, mangimbitar gid siguro niya. Derita sa mga mensahe, bedaw, ubay-ubay po ni mga naadere. Naadere si Joel Camilio, nagtanaw sa ato. Og si Ariel Balindes, mayong buntag, idol, og sa tanang nagtanaw ni mo. Kisa pa yung mga naadere, be. Rolando Tungko, si John Rosel Bosquet, good morning. Pa-shout out ko sa mga nangita og trabaho, boss. DMCI Company is now hiring. Mo ba? Hiring unsa may ilang gikon? Unsa may ilang gi hire pod? Ha, nangita daw. Sana equivalent site Davao City, Mason. Dako-dako ning Mason no, 840 ang adlaw. Labor 640. Tawag lang daw sa 0967-013-6991. Thank you, Buskid. Si John Russell. Dugang pa dere. BMK, grabe man katinaw kusog imong signal na minaw mi karon res Panabo City. Sige, salamat, salamat kayo. Dugang pa diri mga silingan. Michael John Libres nga naminaw stoa. Si kinsa ba ni na diri? Litoy Miki, good morning boss. Shout out ko from Kuambugan. Oh, good morning ninyo dia. Arthur Marquez, good morning boss. Mingaw na ang taga sani? Mingaw na. Umingaw na ang mga taga sana taga Santo Niño si mo. Ah, okay. Morning, good morning inyo dia. Minaw may direkid sa Mental, siyudad sa Davao. Sige, salamat kayo. Good morning, Dodds. Di man ko si Dodds. Si Kid Libunaw ko. Wa pa kabalik si Dodge po. Wala tulata lang to ninyo. Kisa pa ni Daribe. Inday Vigo, good morning my VM. Morning po, good morning. Sige, padayon mo dia ha. Pero unya, ay magkalimot ha. Sa to ang labu-labu alas 7 hangtod alas 8. Asa man to napita kit ang jobs fair karong adlawa dito lang ito sa may City Hall. Buad to magtagom, kung dili mo tagatago, masakay mo, naog mo sa terminal, din mo sakay mo pidikab. Pidikab gisakya ay ng bao-bao ha. Inyo nang padong pagpatuod mo dito, asa ang new City Hall sa Tagum. Buad to mo dito, magpatudlo mo daan na dito mga igsoon ang mga jobs fair. Paspas mo, kuha na mo dag ID, papicture na mo daan ka ng pinapugi kung kaya para madawat mo dahil po.

jobs fair sa Davao del Norte. Oh. Eh, lisod bangita ang mga mason ron. Okay, lisod ang mason. Oh, grabe gahirin sa mga construction. Number one gina mga construction. No? City Hall lagi. New City Hall diha sa Ciudad Stago. Dahil posisyon, nagkalinlaing posisyon. So, check niyo dito sa mga vacant posisyon. Kaya unya po mga silingan, ato po ning atangan mga igsoon, kumpila ang mga jobs hire on the spot. Gumikan aning programa mga igsoon ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Daghang mga gilusad karon nga jobs fair sa nasod. Mino mi dere circuit great mi taga Kabaywa og Zero diha ni sa may Asuncion Davao del Norte. Og may pagpaminaw diha sa may kuna unsa na? Ah okay, San Juan Agdao. Oh, good morning, good morning niya taga Agdao San Juan. Kid, doon sa may Mayo, Tambal, ani, traffic man kayo ang Davao, ang anagin ng syudad, nga magkadugay gani ng syudad mga igsoon, magkadaghan ang tao, magkadaghan ang sakyanan, ania nga tong karsada, wa na mutubo, mo traffic yun na. So, imo buhaton diha, maglikay-likay na kag-asa dapita, pwedeng away traffic. Ana kay ako gani. Ako naman ng giruta ako ang dalan. Bahalag mingaw pero diretso man ko dere gihapon sa ibabaw. Aragada. Ana ko'y ruta migala nga dali lang ko makaabot. Gikan dito sa siyudad sa Tagom makaabot dayon kog Davao sa lang ka oras. Ana ko'y mga shortcut nga ginaagian. Although mingaw pero naanad naman po ta. Mo nang makaabot kami ni Dodge Romantico na ami mga ruta nga mo magalang gisubay nga dali ming makaabot. Mo na nga makatungtong dahil mi dere go muligas lag minuto og malit manugaling mi at least diha lang mi masangit anang nay mga tulay labi nang diha sa maa diha ra mi masangit nya inig subida hinay kayo. Good morning po diha sa taga Turil. Oh, daga na minaw sa to diha sa Turil. Salamat ha. Dino Tabiolo, minaw diha. Usa ni katrabahante sa dakong tindahan po diha sa Turil. Labi nag mga ligid. Pakambyo mo ligid. Pangita na mo diha. Ayos lang. Ato ang cellphone number mga tigpaminaw. Para diretso taon niya, pwede mo diri sa kuha, no? 0968-353-944. Namoy mga concern, mga pangutana, diha mo lapag o niya, 0968-353-69-44. Ayos, ha? Og gusto mo personal diri kang Kid Libunaw, 0951-530-7462. Subukan ako ha. 0951-530-7462. Personal na kang Kid Libunaw. Unya na na. Pwede mo mo message dia. Unya na. Aragada Barangita Local. Uy, nalibalik man ka og kuan, natandog. Okay. Sa atong pagtabok mga silingan, ang paminaw ninyo ang labu-labu. So temporary na sa itong mawa kadiyot sa ere mga igala kay mubalhinta sa studio dito sa labu-labu. Kini si Kid Libunaw. Good morning. Tataod. Balik ta mga karangkana.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Magandang araw Pilipinas, kumusta po kayong lahat? Welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan, at sa araw na ito, samahan niyo kami sa pagbibigay po ng tamang informasyon na magagamit niyo sa pang-araw-araw na buhay. Babasahin po muna ang inyong mga katanungan sa kalusugan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text. After an hour, pwede na po kayong tumawag.
5: What's up doc?
4: Alright, we have our texter Doc Glenn. Tanong ko lang po, grabe po ang menstrual cramps ko tuwing buwan ng dalaw. Paano po makakatulong EXL Makabuhay Capsule? Nancy from San Jose, Puerto Princesa City. Ang menstrual cramps or dysmenorrhea ay nangyayari kapag ang prostaglandins, ito ang nagdudulot ng contraction sa uterus. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may mga natural ingredients tulad po ng turmeric, ginger, serpentina, at makabuhay ay kilala sa kanilang anti-inflammatory at pain-relieving properties. From turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na tumutulong sa pagpapababa ng inflammation na mag-relax sa muscles, makabuhay na nakakatulong sa pagpapakalma ng uterine contractions, serpentina na may analgesic properties na nagre-reduce po ng pain signals. Ang kombinasyon ng ito ay natural na paraan upang maibsan ang sakit ng menstrual cramps nang walang synthetic na gamot. No? Stay hydrated, maglagay po ng warm compress sa lower abdomen para ma-relax ang muscles, iwasan ang caffeine at sobrang alat na pagkain tuwing may period. Take one capsule of the EXL Makabuhay Capsule 2 times a day. Simulan mo ito few days bago po dumating ang period para mas ma-prevent ang matinding cramps. Alright, we have another texter, Makabuhay Doc Glenn. Matagal na akong nagkaroon po ng problema sa aking pagdudumi or constipated ako lagi. Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products? Godoy from Cebu City po ito. Nako, napaka-common po na problema talaga ang constipation. Ang kagandahan, pwede tayong mag-focus sa gut health gamit po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang constipation ay kadalasan dahil sa slow bowel movement. Ang EXL Makabuhay products ay tumutulong sa dalawang paraan. Makabuhay at psyllium husk from Black Coffee. Ang makabuhay ay may mild laxative effect na tumutulong sa pag-stimulate ng bowel movement. Ang psyllium husk naman ay mayaman sa fiber na nagsosoften ng stool. Turmeric at ginger na may digestive enzyme na tumutulong sa pag-improve ng gut motility. Lagundi at sambong na nagre-relax ng digestive tract at tumutulong sa pag-flush out ng toxins sa katawan. Spirulina ng black coffee dahil mayaman ito sa nutrients para mag-boost ng ating gut microbiota at overall digestive health. Dahil sa kombinasyon na ito, natutulungan natin ang ating bituka na mag-normalize ng galaw para sa pag-resolve ng constipation. Uminom na maraming tubig, at least 8 glasses a day. Magdagdag po ng prutas at gulay sa inyong dieta para sa natural fiber. Mag-ehersisyo kahit 50 to 30 minutes araw-araw. Take one capsule of the EXL Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day before meal. Pwede ka rin uminom po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga bilang pangsimula sa inyong bowel movements, at isang tasa naman sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Gusto ko po magbawas po ng timbang. Effective po ba ang EXL Makabuhay Black Coffee para po dito? Fellow Mino from Surigao City. Good question. Ang pagpapapayat po mga kapatid ay hindi lang po tungkol sa pagkain kundi pati na rin sa metabolismo at lifestyle. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients na perfect para sa weight management. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may natural fat burning ingredients from Arabica coffee at ginseng root na nagbuboost po ng metabolismo. Kaya mas mabilis ang ating calorie burning. Turmeric at ginger na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation na nagdudulot po ng weight gain. Mangustin at guava naman na may mayaman po sa antioxidant at ang de-detoxify ng katawan upang tulungan ang blood sugar regulation. Psyllium husk at spirulina na pampabusog at may fiber content para makontrol ang cravings, HMB, na tumutulong sa pag-preserve ng lean muscles habang nagbabawas po kayo ng timbang. Ang kombinasyon ng mga ito ay nagpapabilis po ng metabolismo, nagpapababa po ng cravings at nagpapalakas ng ating enerhiya. Sabayan po ng balancing dieta at tamang portion ng control. Iwasan ang sugar drinks at processed food. Magandang at least 30 minutes na physical activity daily. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee one sachet tuwing umaga at isama nyo po sa hapon. Gawin nyo po ito sa loob po ng 21 days. Pwede rin ito pampalit sa regular na kape nyo. Para sa added support, mag-take po ay ng isang kapsula ng EXL Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day. Araw-araw nyo po gawin yun. Alright, naway marami naman po tayong natutunan sa araw na ito and we are running out of time. Limited lang po kasi ang oras natin but we promise na marereplyan po namin ang lahat ng inyong mga katanungan regarding sa inyong karamdaman. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong mag-iwan po ng inspirasyon na dadalhin po natin sa ating pang-araw-araw. Una, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lamang po tungkol sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kalooban. Sabi nga, a healthy outside starts from the inside, kaya alagaan natin ang inyong isip, puso at kasabay ang physical na kalusugan. Stay strong, stay blessed, at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. This is Dr. Glenn Sanico na nag-iiwan ng paalala, stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na binigay po sa ating pong may kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, kapo sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Lood lamang ko nagdadamitan yung Magnum C. Yung pagkadoong ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatihan ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarato na po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
9: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: The following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
3: Okay, sa mga naay ovarian cyst or mga naay endometriosis, mao ni silang mga pasyente nga maglisod gyud ni sila og pagbuntis or sagad dali makuaan. So mao na nga gina-encourage gyud nato nga at 20s mga babae magminyo na gyud, no? Dapat makaanak na at 20s, pinakataas na 29 dapat. Nganuman sagad manggod at the age of 30 to 40 diri ni ma-diagnose kining endometriosis or ovarian cyst. Mao na nga atong gina-encourage nga mga babae para mahimo tang responsible nga pag-asawa at the age of 20s or mainahan. No, kay daghan kay mga 20s nga mga naimong inahan nga wa pagibuot. But pasabot mga pinangga nga sige pag mag-away sa mga bana o matawag pagigway buot nga naman wa manggod mahibalo sa yang responsibilities ingon nga asawa, ingon nga inahan mo na nga labi na kung ang bana nga di po responsable kaayo, mao na nga daghan kaayong broken family o expect ninyo pinangga pag once broken ang marriage life, ang next ana is ang panglawas mahimong broken po kay emotionally heal naman, no? Sa panglawas sa tong family, importante kayo pinangga. So, balik ta. Atong encourage pagiging responsible sa mga babae. Kaya ang babae, nagdala ba yung gidaaning purity? Mm-hmm. So, mga babae, ha? Bantayan na to. Pag once gani, problema kay ninyo ang inyong menstruation, sakit kay inyong mga puson, sakit kay inyong mga batang, panahon nga dugon mo, murag lubago ng uban, makuyapan gyud, no? Labi na panahon nga mutaas ang imuhang kanimanggong ovarian cyst, mga pinangga, no? Kanimanggod siya, matriggered ni siya sa especially kaning hormone, kaning estrogen. So sa ato pa, usa sa mga culprit ni ining ovarian cyst nga nika-trigger ang imong estrogen. Inumduman nato nga ang imong lawas nagaproduce ng estrogen pinaagi sa imuhang kung taas si kag cholesterol, mutaas pod ang production, magkaroon ng abnormality sa imuhang estrogen pod. O kung abnormal pod ang level sa imong estrogen, magkaproblema pod ug samot ang imong mga ovarian cyst or kung nakay endometriosis, daghan jud kang bationon pod. Mao na nga kung mahimo sa mga babae, ayaw gyud mo og kauna ng mga tag-asig cholesterol, tag-asog fats, kasi ang cholesterol is made of fats po na siya. Sa tong lawas, ang cholesterol makuha po nato pinaagi sa pag-produce sa tong lawas gikan sa fats. Pwede po makuha nato ang cholesterol gikan sa tong gipangaon. So, pag too much ang imuhang nakaon nga mga cholesterol, high cholesterol food, no? Especially kaning mga lamang loob, mga atay, mga lamang loob, mga sebo, especially kung high carbo po gay ang babae, grabe ang iyahang kaon o mga tamis kaayo, mga high sugar, even sa mga caffeinated drinks, mga hingapi kay ang babae, kasi kanang kape pa lang itself makapataas po na sa stored fat, makapa-abnormal po na sa mong cholesterol level sa mga kababayanan, labi na sa mga babae nga maabot nag 30 pataas, labi na nga naapektahan na ang ilahang metabolism, naghihinay ilang metabolism tungod sa stress, tungod sa wrong lifestyle. Labi na sa mga babae nga hilig kay mga di-asukal nga mapagkaon, mga chocolates, mga dessert, especially sa mga white flour products nga puno kaayo og mga gatas og asukar. No, ang white flour sama sa cake, mga unsa pa na diha. Mao ni sa makapa-abnormal po sa inyo ang mga estrogen. So, and this will affect sa imuhang

0: menstrual cycle, maka pasamot usab sa imuhang abnormality, no, kaning gitawag endometriosis or ovarian cyst. So ay kalimutan sa pag-inom sa Makabuhay Plus. So sa mga gusto mag-maintain sa Makabuhay, pwede ginyo na inumon human pa ni hapon. O sa mga stress kaayo, 1 capsule sa buntag, 1 capsule human pa ni hapon. Sa mga dagkoon, no, 5'7 ang height, unya medyo tambokon, so pwede 2 capsule human pa ni hapon. Lami kaayo ang inyuhang tulog. Ganong makatabang ang Makabuhay Plus sa mga naibalatian, labi na sa mga ovarian cyst.
1: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kini ang FMR.
5: Favorite Music Radio.
6: 8 o'clock.

0: Herbal Oil.
1: Que trato de olvidarla. Mi alma no da razón.
2: Mahal, niya nga ko sildo. Kumpleto na ha? Way iban.
3: Sigurado ka? Kumpleto ni?
2: Oo, lagi. Ipagani.
3: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
2: Giiha pa. Murag magkaklaro.
3: Oy do, kada ko man taon sa kuwang ini.
2: Isakto na oy.
3: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
2: Laro na day.
3: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution na ulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bebebe, ang kulang.
2: Di arbita day oy. Nagpinta kong palitdaan day o Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ng akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Don's Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kuya Don's Wonder Eye Solution.